0: Hing ngay si ancha pushta da gasma sana punga si.
1: Kinas mat.
0: Kun, it is. Ah, akan na!
2: Utangan!